0: todi.
1: Vazore sura matto kini.
0: Eyo mi to gbe bara ho sia.
1: Edo e mo lo wa kan de o ke ti bueno di. A ta ga le yin ni o se ato eno ku isin.
0: Adu kra hu iso bo. Adu ko.
1: Ma comprendre me. Ma comprendre me to va so petori en bo. Me mi ato pe to ni ja to bo pe da gbe ni.
0: Abira.
1: Eiza.
0: Eiza de to. Ra cherui.
2: 0-21-31-45-30 alokan do misi. Alokan ekporo do poroko mi ton le sibo mi ponji jenyon mi na kendo o gbe mi de tome do o fi dan 0-1-21-31-45-32-0-1-21-60-41-22 alokan ekporo do poroko mi ton le sibo.
0: Alukan kuro rukurukpo itolesi Zakaria ligboro bo mira biora beji edo o meri do khodi lo na do jawa yo edo ado khodi bo ado o khuwa jagba bo rukurukpo bito bi ko turo beji ko sain debo o khe o khodi dio e sain ta meri bo na le gbadi titin bito mi na do e o ta mewe khoye bi yo bo e na gbare su ta wa do e nwa to we
2: ganji
0: bo meri ku kai gbiro beji mi le lu pete pe asoro ko de bi asoro ko asoro ko ku do yan ho meri ku kare bo gbe bi hui meri o kado benji eo emi le mi mo bi ku gbe wa mo emi ni li ko pere onwe kado ali ni ozo yo me igbe ro pete ple ba mi le ri asoro pa asoro po mi ro pe si so be yo e ga gbo so be ne bo so le ha ka ku ni takia o e yin ko ni ti borun e yin la ri an ka bo tro bi to le o gege gege to o nwe na do je do ide be
2: do je ide lo nwe yen do ki kan bi we yo ta po chi kan bo mi anasi kan ton yo en do ji me yon nwe kado kona tru be kakpe yo. E khen na mok wajijo kle onde ni a
0: jiji. Na mok wajijo ni mwosa kari ali kono. Ete wwe miru bado
2: e. E do yon do na to bae de men sok peri kwe. Sin de yon nou kle. De yon nou sin a fok peri kwe. E
0: sayo nou peri.
2: E kanji le do tindo jile mi kpe yo. Koui. E na ti di de don wwe zombo. E blo mon bo ti no je min ka bi ba fe. Be ka kpe tru bo. Nyan di yo lo ka le ko tru lo ene yo.
0: Amo a, nye moro beji, e do mewi godi, do mina li kon kpe di yo. E ye wado mo to di yo. Na moro kwa ye tonjo. E ye di yo beji, kpe to buro mo koton, stunu we re yo ena ikbira, e we ikbeka. Amo nje me, mo mina li kon kpe di. Me de di yo mi re yo beji, e tun, bu karu yo nou kpe di sa we vivo. Edo ilo mero kinfi beno kpe te trolo a monje mea. Amo meri yo ye gbek tamwa soro pa soro po. Hon, endo menji, nte yi meri, bo nawa ye menu on. Ewe na gbe ha umo a. A monje mea. Eye tiye gbe ha umo a soro pa soro po do menji. Miko bi bawa yo bonu e le do bengi la wa indo.